0: yami kimbe na khung ti bu me ba ta na khung ka ba na chi yak su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chen ma to ba so ki yami ni chi tu si kyo bu qing pi tang do pe ta qing pi tang ki tun che qing pi lu ni ge ge ki qing wa la ki yu be yami na chi chi si si ji xin ki nin chu le chu be min chu di wen tu ki leng qiu tab lam ki ko ni min chu na gong ki sa wa ge tu la min chu ki gyu rim nang kap ya mi ko bi tha na gong la phu tu mi be tho ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: yun tong ya mi ni ri tha tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu gyu rim yong la xie xue yu be xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang nanye mian che cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang nanye mian che cong kang
2: ho ya xian ge lin guo dang jin hang guo di ye

0: rwa.
1: Makada chasha, yine nasi dengi sa. Lagwado lo gyabdu changgo yon nasu gyabwe sigi.
0: Changgo shaya shakchwe di chimbo sonza, chagi chumba matale dawajiz gogshi. Lo gyabya di buku lo yon nal gyudu uglam gyunche za ingiri. Chezan shakchwe sabay si la lubu maangar sin yoshi. Tanda mora chagi chumya nyurze di gyunte risha.
1: Zhuzhila, lao, kirang chik senda. Nye kari chiba cha sha ne, cangma yunde re sige. Ma se di kong la, changgo sha yang shak ju, chi singa me sige duwa. Ma se, tongto di kar sa du a, ningi nushu lu ya. Takhri, ningi nushu lu ce shida, tongto go cha sha sige. Dinze song sa, nye po mo, tanda dinze cha ya di, mi di shak ju chidu le zui shobe togu sige.
2: Tezu rangke nebe nangme shuwe a.
0: Lo.
2: Chene rangke changgu changsha shuwe si. Shakju chebe gyurim na la. Yengi lezu shuwe yore ma zhe.

0: shule tinje kib kyoa che chu shi
1: ni ran ro bu che ro chog ma shi ni da ri ran ni bo men ga chi zang zhi xin ya jia ge ngang wo xin du a rang ge xin ki bie ka zang zhi xin ya jia di nga to ne nga ne tuan da ki chi chi ju po mo ran li ya ni shi cheb jin po yo le si gi
0: ke chu ma shu shi nga tu zu yu de ga da ga yu mu du e
1: rang tu zu do zhe le me ba 뉴교랑고디스다직투쿠즈베
0: 동원생카데오마주니 뉴교랑고디직투브치기
1: 디안랑게시엘다 뉴교랑고디직사수나 나디나디에제 커투멘가쇼투기

0: Wei, kiranzu gasoki yagi jumje de tongjumi.
1: Rangge sheyu mangi nimbalobri de ta.
0: Kato. Azi. Yao rami to ga. Chaga dagda de min hua, cha mo lu che, mo de de xi xi. Chara dagje chebe. Changan nang dami to, zhe xia dag yin.
2: Gengla, zhi zhi zhi wu yu ya ki, zho nai ka chi ngen shok tun chebi, zhi yu me jik si da.
0: Shak chu khana le su nye lop chu.
2: Shak chu khana la, kari shak chu, kira ngak su nda che na.
0: Xie yu mong shak chu chu di nye rang lop.
2: Chen ta tabi yasu, nga shak chu di chi nye duye che de yu. Gengla, kira ngak xie chu su me ba.
0: Nga le yu me ta chue psi. Rangge chachay gyu rungu chebri la, wipong yi gyu chue psi ba. Rikshu tonne chebi na, rangli kirkyang shak chu chi ya ki topdang di yor da.
2: Wipong yi gyu chue psi la, kira ngak si be.
0: Rangge che na.
2: Kwa chung ya, kwa chung ya che.
3: Kwa chung,
2: lop yu shi da.
0: Nye, rikshu tonne si chebi. Rangju go shak chu chi ya tanda si ne re da. Shak chu khana lebe chi, nye rangli kar chi si ne taga chi gyu ri.
2: Shak chu khana kiranga suma nyingi, nga tanda pato nyingli chichin chogu chunyung me.
1: Tsi, lu yi, rangge yichu de katsum chuda, shokge ne kia tsar.
2: Gensu la gomu su, gomu su. Tiri nga, yikyu chue pshi, da pe jing shak chu chiga zhuya yikyu ri. Di wu ne nama su lo sa tanga pe su chishdu wa, yaman nge nyingu gila ki nang zo xe la shi tanga.
4: Gen wang la to che na, yine tiri shak chu mangu song za, chil salon kwa yu re. Tari yibgi lang shi tram shi nga da.
2: Dari yi ge lang shi chulo zung ma shi, nyong shu ma shi da, lang shi zang yi dutgui a. Tiri leng ye cha le mung song za, dup dip che lam sa yin yin shi nga to. Lang shi hanpo gong zhe to, lang shi sami zhi da, ya me na lang shi da ping ngung yo.
4: Kong ke nga ne, zhi ba, ko tu li yi long si ya ge, ri bin sa gang ya gu shi do sa, sa chi bim chi li chek tong la si le ne mung duwa.
2: Chek tong la zi, mi shi
1: ga la tang ka chobu da,
2: yu ma ring ma
1: shi,
2: zang me yu, zang me yu shi. Gen la, ki lang su lu ge zhi yin ba.
0: Ri bin ka la sa nye ma shi.
2: Nye ma hui da.
0: Nye gui mei.
2: Che zui ri ba. Rang zui liu gen zhi guo.
4: Nga yang zhi bing ka la san du du
2: ba. Nye ma hui da.
5: Jiao yi pe pu ni, an zhen yi pe pu ri. Lo guan ye pe nye yi gong zhu nang ye.
2: Rang xue da ki de zhi na. Ning kang ki long ni di, ning ni ye ba ge zhe, ne li ke pe chung pu xing ri.
4: Kien su la ge. Chichin xia gui gui yu sè di, nying gui yu sè da chikbu dè du, nè li kibri sung gui.
2: Rang xue da, nying kang gui chichin xia gui di, nying kang gui wu gui li ge, kyn zhè zhè,
4: da ngā jie xin ma chen yong du gui, nima khan xiak xu xie bi, da nye su gyab chu da.
2: Yong a gyab xu gyab xu. Hui, zem li ma xin yi bè gyab la, chou xie ar yi ne, Jim Chu Yoshe Tola Nyesu Gyeb Dewa Shi. Nyesu Gyeb Shi, Pupsu Lesu Nge Gye Dang.
4: Dizhe Cheng Nyesu Ma Gyeb Ne Gadu. Rang Er Chu Chem Dizhe Gye Dizhe. Tanto Xie Yu Meng Le Gawi Yubay A.
2: Nye Tien Ka Tsui Xie Shung A. Tu Jin Lop Chor Zhe, Tu Jin Lop Chor Zhe Si.
4: Lop Chor E. Sim Chu Lom Jeng Du Nye Ngare Lop Chor Le Meng Ga Ngu Zhe Che Bi. Yine Rang Er Lop Chor Di, Zha Si Meng Duwa.
2: Lop Ma Gu Tu Ma Zhu, Ta Re Tu Du, Lop Jin Go Gu Ne Zui Zhe Nye Ra Si Ki. Ine dhari dhu dhu, unne yin, nyungzi tsar xingxia.
4: Karina.
2: Dedu nga suri lu li li gyudanya jidu, nga nyi zhuwa kyang rin jing. Muyo su, gachaya chungyo ma shi. Ine dhari dhu dhu mura na xia, ma xia na zidin nye xu tu wo shi. Tanto nga wibo la kiran zho song zang. Dux dhu, gun zhuo ge nga xia xu qi ya ki, ku kub di nani. Murata ngun su khache chukwa shi.
4: Tui gyu rang ye yu dindze riba. Ca suib dindze yor sam sam mo chu. Ma simgu shita dos te shi.
2: Simgu de dwe shi. Hapsu le su.
4: Ngai le su.
2: Tem nal tumbu khache chile yo ma shi. Tige nge shingu yu. Nye ne go zui ma jen shakshu shita kwa zi tu re.
4: Rang lebe nang le nye na yue bukwa ri. Gen so la da gen lu la ga shak shu khenche si na me da. Nye shi gang ke pe ri di zo samar dang uk da.
2: Ai, nye shi so. 당할래스 랑규시 나일레스 미랑군에 장고장 살았으면 도와 칼라스 인도는 없다 장가 균치슈도 가르했으나 쌈을 가르 인해 지줄을 묵은 미도 디 가르스래 장가 양아 야오치기 인해 나와 등매도 넣어서 다 지수 메인도 마시다 니랑 가장고 쇠면요 장가 양아 싱부다 이란 지구 유키에 림비나 아사게 사야 심부 가르스도 다같이 님도 사야 구급세요 흥더 메인도 지유비야
3: 喂, 这边天这个多啊, 你让笑, 俺最对个你不要的, 天在上班西面要是, 多是点地素面, 让给给俺那最主贵死命哟。刘飞, 他什么意思?

0: xeo ma ri sam ka chu ma chu pa to a sa ni xiao su na ni xin ne xi gu
1: ma tang ge sha xi ju dao bian jia zhang le mei dun po you ma ri

0: Shugu chashi sopchi gyabcha rang rang anna gu xa yu.
1: Hakos. Ngay kaba nang chintu da parchi lesu. Damsa ina, damnya ina. Ngan zui le zay na la tanda jing chu xiu za, tuku jing ye da jay dan bi nye gyun cha ya mi du.
0: Tanda qin pa tin zhe, ba san ya gu tin zhe qe tu guo zhe bai. Kiong le.
1: Ngay tanda tuku jing ye xin tu de bi. Zhe liao ku nye zu ma la gong la, tuku cha ca xa.
0: Tanda la bu ma cha gong ne, zhen du na xiu niu yu bzhe. Sheng jing chu si nye di ka li nye mo rang ka li nying gi. Tin zhe gong ne cha mi da qe xa. Cheng feng shou le, ken zhe si zi zhe song, de wu.
2: Long Yunbin.

0: 아자게 ranjan du na shu ai ge biao xi yi yi ne cha kin ji yu su go yin ji da ji qie wo zu ge ni yong ma da xin zong e
1: ka jiu
0: ka nin bi yong ni ran le jun tan ha zu de de go ge ti di tong me dim tian ne ma yun ta ge ji wo ri
1: kin zeng a tong me dim tian na qu jie ran dun lin ka cha
0: ge ti di ni nga de qi le chang ma di di ni mang chui le ke de bie yin jiao ke bu zi ma ran le jian zhi ya go qi qi yi
1: 가딘질내빈다.
0: 도스탱키인다. 아지, 니야 단들랑 시에비인보. 아지, 민다. 혀챔마송아.
1: 캠드 캠드. 비츠 챵. 캠드.

0: thamcha nga thiri neng si kip tin de khine yong nyu me
1: mu tu be su che ni nga ni ge cha ga ang thang bo le tu che wori thiri ntra si be ni mu suan za dem chi shen ga me ro
0: ni ran jil chi u si tine ma den kip la
1: ra kha ni kol te ya ka pyu na ni sa ni ra ro se ra wa chi u
0: Kanyi kholu dida, shinda di zhengma shi. Hanzhu mi shinda da dian huayi wu shi.
1: Dekhe kharo re.
0: Dekhor chi ge ba, gam chok sum da gar chi chi chi gu shi. Di mi zi taikyo yun bi min ju shi. Hanzhu mi zhu mi shinda da yin do dia duwe.
1: Chen nye mi zi na, tari di dek tam di.
0: Mogo, nga ti mu sum di yi. 那然的刺激机松开你们的电话机

0: Kadu yine nga sembo kibu me du. Ran thugi.
1: Sembo kibu me du. Chukwa kyun tikyo amashi. Lakwa do tirinim de.
0: Tirin shen da min zha. Ngar chukwa deni dugi.
1: Yinji chide mishkwa rei.

0: ngancu yo ma cha ya ka ri yin no
1: ti sam jo che be ti su ri mu tu lin du ma che ko zhen zu ni ge ming wai di mi xin da da zhe wa che bi no ti su ne ge fa zi ri
0: xiang lan chuo duo ne ken zhe xiao zhe ma tuan yan yo ma zhi be
2: luo di bu qi zhi zu lian ge

Chokin denbe, ningun yue simbe che. Se toge dungbu pyu ne, yuri ima chinbe lo na jiuchu ki ngue ne. Me zhe nang ke che tsubja che shue tang, ya zhen ki samba che shue ki tue zhe le lep yu. Yangsar ki chang ngue yi nang zha, nak zhe dukbu ye ga yi nang zhu. Tsangma kobe gang wo tu, tang der tang kye bar me. Chang ngue ki lo na jiu yi, don zom chue tuang, kobe sung nye tung ju yu. Bunzhou ta nyamdu zhejul ruwe gupsu. Yangsar changyue ni, kobe ga xue chebe zera chunmo shikri. Gale kakce, kobe kue nyombe chakdo shik ce ne, Bunzhou penzu bu zhugri che de, chokbu la ja sabdu dongi yu. Yatsen ki samba chak byo wang ki, kobe zhonglang tang che, kimkyu ki kungshu changmar semne ngang deshib che xin yu. Lona jiu muri di ni, dunga malip kong jiu zhu ki amar kyur yu. Gene tuyun rinpo ma chinbe, lona jiu zhu ki zhumbu kanto ni serpo yinbe, ngö se chi le thö. Di tabu mi se chi we bundo ki, lo na jiu genpa soro thö nge me thu, ngani jiu chu chi yin xie jue batang, ni su ma chi.

0: Mila, lop sa gyab kirda.
1: Bala.
0: Oh, shira.
1: Yimi lu su chi gyan la cena nirbe.
0: Oh, la huang, ali dos kuwa.
2: Hozi, rangi lam dhag riba, rang lu xe yiga marbe.
1: Nye kwa lup tu re, nye lu ya chama lup chung lom ri. Masine, nye kwa diwe xe tang da jiu nyu me, nye jan adi mang xe ri.
0: Oh.
1: Nye che na, kesi wang yimi lu gyan la ma yi na. Nye gyu yu lup lingi gyan la, nga zui rin ne se su lu dian zhi xu jie, wang yimi lu su chi na ro xu wu.
0: Che zang ga, di tam sa riba. Yine, mi zu chile suang zang, dian zhi xu bi na, huang xe bu zhe wu kyu da.
1: Nye nga zui gyan la li yao che xu jie, rin gu di nyung zi da yang men de jia ro na xu wu.
0: Dian zhi xiong nong de ya xu ri.
3: Oh, Lao Huang, La.
4: Wang Yiming Huang Zun Nani.
0: Ngui di deng ming si guang ma shibi. Doksiri, nye po me, Huang Zun Gige Dian Zhi Xue Jie, Wang Yiming Lao, Su Chi Qir Ju Nye Ri Xia. Yak Xue Xue Nungu Zhe Mo Qi, Zhe Bi Ne, Nye Bei Sui Zhen Tar Xia. Ran Ge Qian Ni Yong Tu Gui, A.
5: Oh, Su Gun Xi La, Qian Ni Deng Bi Yang Si, Nye Lam Sa Wang Bu Han Leng Ba Zhu Yin.
6: Zi Jie Di Ge Bu Xiao.